ni onyame na je di onyame aka fo ho na ebebe en fo ho ohawu ni adwentia onem sa onyame edimi Joseph efi efiase

me na we ya na safo ni afai no ene na ufaye ni mi na papa ni ni sa ni afai no we nya me go faye ni we are here yo we ya na safo ni ene da so ni mno ene na we nya me go faye ni sa abra bana sai akotu.

kabi kabi hey sawrati ebrade nyame oye me anida suoi ani me ko na be ya me yeye o hiede o ba kare minimo sa atoda ewi ase amani atoda na adosu minia na sawrati se wonyame bia wobete su kunim etse tie wonam muni kwa kuma tu yam wona wo wona wo twi wose wona wo twi na ra ti danu wonona.

nyamso na ni mo nyamso na ni mo nyamso ha me to me we don ha wo nyamso wo nyamso da fu nyamso wo na ni mo nyamso.

bon a yon hon sen chene. Yon funu a e mwa tunu e bwe. On yon kopon a mwa e bani bi ato nansu se siya. Mese jiwa yare san. Jiwa ware. A kwen to opi yonu e bwe. E juma samna aya de no nyami wa siye siye sabri. A obano ongu wate. Mese yon ni yano obet nasi. Mese o yirene bet nasi ukunu ongu. Bastan de broke yama mayama sana tresem ne se emre bi na yesu rechamo any friend for me no be by the channel amutse amuse ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi aye wehi amobua ne se ha ni owure.

any friend for me, no be bad in channel. I won't be sad and say, we are more boy David Iba. We are more boy David Iba. Now, yes, you be sad one, sir. Moji di sa metu mi aye wehi Amu buwa ne se Ani o ure Ye jidi o se ube tu mi aye En a yesu tine ne sa Ode ka omwe ni chire won se Ha Sani a muji di e tia no Muji di e ni mungkwa enye sa mamu Mesi ya hwa no huna di e amu no muha Hey adi a chisumpo

Sani amuji diye tia no Enye saha, enye saha mamu Ha, miti saha na chesem nise Emi bi na yasuri chamo Eni frafo mienu bi bani cheno Amu bisa nise huye mobo Davidiba Huye mobo Davidiba Na yesu bisa wonse Moji nise metu miya yewehi Amu buwa nise ani owure Ye jidio se ube tumia ye En a yesu tine nisa Ode ka omwe ni chire wansa Ha, sani ya mujidie tia no Mujidie ni mkwa enye sa mamu Mesia wano huna dia amnumu wa Hey, adia chisumpo